0: This is Here Radio. What's it mean? This is Here Radio.
1: Mwana mwasi oyo. Woni ba musa una bakabena na ba toilette na balusa na bana basi mususu oyo na mona ba ngote. Ba ke wapi?
2: Tuma basamba kenda na bu mtisalu mudinda.
1: Oh boni nga zolo banona lingala yo zolo banana na kilo batoka na ndege nini?
2: Simu maya fanya.
1: Ka.
3: Ah, ushima.
4: Eh, miantonye, yo, miantonye, kasanda.
2: Ya kutondu mbinganye.
1: Kaka.
3: Maros nga kasandas.